0: Yuit kanon attitude. Tami tama ni kanon ni pita kalak kalya tuin nang magok. Tama so misa na to kau sa kang ni ram sila tuin people dito sa kau lot tilawin. Ama tao tao mga sa nikilo alay ni agiluta tama ni tama na CBC kunip. Caitlin join us tama ni mat tama na person na lang at ikani. Nuta me anna me krima vitar ti lewet no na linga ni la ila man na palok matila lang ninga ni ko ko sa ti lewet ta ban krima ve tar ne al ti lewet ila woman shelter na ka te yo anna no krima vi sion amma lo pe balle yo ta sa ka ta ne lo si ke sa ki ngi ta no kai kai pat wa ni pi ga lo na ka un ne te vi nga lo ke se yo lo ke ya. And I would like a good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio. Today being Monday, September 21st. Yeah, it's September 21st already. So today being Monday, we'll be hearing from Zibi Dinungak. Our weekly columnist, so we'll have him for you later on. And what does it take to get rid of cockroaches? We'll hear from an exterminator working in Iqaluit and ask him why it's taking so long to clear out an infestation here in the capital. And we'll have the regional news for you at the bottom of the hour with Kaisa Alutuk in both languages. Silaw kanun na rinya tinga kaw yagi akakay na labuti ko tamana kikakta lumi. Tamana kanun na sa kingin na lun na buyakata niya tiguan na migtuan niya ano rin na kanun ni uko ni nga 3. Sula uko lin ni uko. Oko yukulo yugo ko ne kaktugo sulima kay 3 mega jan ne tok amat kimmerut sa kinel no yakat ne tok on na mito to ne me ano gilo ne oko ne 4 king ani no boyalo ne ano gilo ne ani gimik to ne mega jan ne tok on nusak oko ne 1 amalapan ne tok me sa kinel lo ne akin nang mikano kini ato tuani mik o kuni nga 4 kikita joak sila kilak pali ni ato ko kula kasi ano kini ato on na mik 30 mik 50 mik kaya tumi unus ila unus ano ki unni pali ni ang nakato si mayuga lo ako kuni nga 4 kanya to kapik sa kinil nubuya katani ato ko kuni nga 3 amalo miti matalik nubuya katani ato kasi na kanini ni ang nakato si mayo unusak o kuni nga 50 or hano kini nga 50 milo ni o kuni nga 1 amalik piyak sila lo kanak pala lo ni sila lo lekatan ni ang nakato si mayo unusak nigimi 20 ano kini kanini ato ni kasi ni 4 40 mix 70 mo kaya katal niya ito ko tawa ni ikpil sa mga kawa yung maniya kasi ako nakarun ni 3 ang maluiglulik sa kinilun na buti pala niya ito kan nakatiyar sila lo katal niya kasi gijaw lo ni unusak ano rin nga ni gimmick 40 mix or 20 mi 40 mi kaya niya ito kasi yan ni unusak tamani 40 mi 60 mi kaya niya ito ni ako ni nga 3 sana kayak sa kinilun ni nobody pala yan ito kung nusak may nakatanya ila may nakatanya kasi kaya yung nusak nigimita 20 mik ano kila ulo ni tamani 40 mik 60 mik kaya lang niya to do ko ni nga 4 sa nikiloa kay mato sa kanilo nobya katanya to 1 na mik 20 mik ano kila ni nigimik 20 mik kaya lang niya to unusak o ko ni nga 8 ama resolute sa kinakpon, okay, kani palo ni, minilak palo ni, imeli yung niya nato, sa may ulang, o yuk, nikimik 30, mix 50 mo, o yuk, timik, ano rin akang nato, o kuna nga 2, amalo Grace Fjord, kan nakata nato, o ano rin nga 50, may kayalo ni, 0, min nato ni, tapos sila, o kanwin niya nagiyangit, nalaw to, to, sa may sila nato, kunun.
1: Time now. For Business Digests with Dan McGarvey. Good morning. Fall spending can add up quickly. There are summer vacations still being paid off, back to school expenses, renovations, and we're not too far away from Black Friday. The Credit Counselling Society's warning households that the "I'll deal with it in

Hello, lakot. Itong astiyar sa mana ko lang mo utang may tidlo ka. Ulda may lak. Nag-gadya ang umad September 21. Uwang akatiyo yung alisana ba. Epic. Jamie, kayo tingin lo ko.

0: أنا دغا كان نطق بلاك كافي تيكو خين نطق من سكو خين جدو لما خين جدو لولو تي كافي تو نسي كاوي ساتي تو إلا كتيما تانا سي بيسي كوني تو بيلغة قتيجي يبو كيتلين جوانس دا بني سالي كيلو أمي لوم بلو جوك سولي خاي سولي تو سلاو كسي تيما igalakkut tanna anna no kema bio ko yattok okessa tama ni mappanne ga sugi yolanga ta ba ni nyuna lingane sani kilwa mi lak tanna le kele a persona la ngan mary miki juk ta ba sum missa no tanna ika yok tinga ta tongi le ga nga te kan ni kema bio ni artumi kan ni le lo manga tu sa kai na lo lebon
1: te tapunga kana ya ga malong nape
2: Aksuruna toko hatta samigama back then with my kids, Carmen Lano and my boyfriend. We used to namungabitsaha hatla ranginata ananakune vangalein hahata samaragata namungabitsaha hatta samaranginama aksuruna toko hatta samagama hitungane vangaila hatsuma. Takwa amna ilang na mga bisa kasuro lang matata sa mga isa mat sa mga pinas sa mga masalaro mo.
1: Ika yung malugit tao.
2: Ika yung mamaya ka aksuro na to hata sa mga imeni. Tat sa mga ika yung malaki sa mga kakalan nilo amna nilo piyot kami sa mga.
1: Tana matuwing Matu ilang emasre, matu ingatok paligyang ay kanok ato ta kanda pa inong no tamane.
2: Taman na tukisumaro ko nga abane nuna bumi o hatibo nuna lumi o hatimin yo isok tao harso ulang mi matatan na taman na teme to sa ina ulang mi yo paano mi yo nukisane isok tao na lapalayo taman na to tukisumaro ka.
1: Sana kilo ang mayo tanulit at utakalagin na ato kay Biyoktaan na.
2: Tusara ko nga lang ako rin S.A.O. may ukhabi kakasat sa mga ma sumo sana kilo ang mayo na itataw ka rin ito lakaswat sa ko.
1: Kano'y malikya nga matuktaw ngayon yakto alulok pataan na?
2: Kaori mapin ito kasi masayagapin ito po taman na inangro ka wapak sa ko sa kabarote ko. Kiyot sa loob sa marang na. Tukisa masayagapi ang ito po. Tukisa makalwato ka pa na mayroon kasi na itataw ko na lato tanong.
1: Matataw, yun nangin ni nga, isataw yun nangin ni nga mana. At tuti si mapakay, inong no, ang nano, katong nga yun.
2: Tama na mayroon, sanikilo mayroon, Facebook kakalako, Allah si kumata, inali, women shelter, sunat sa, namungabit sa halako na itirta. Lalakasi ko muna. Ang malo atin nebo ko, Allah at Lord suti, kinatuin ako, Facebook ako, pinaswan na kayo suti, suna na rin ito mo. Kaya ko roh at Lord rin ito, kamakit lang ito po, hanoy lang sa mga ito, tukis sa mga ito rin ito.
1: Tukis ito kaya, ila o kautiya kaya kang kita si Isu.
2: Tatsu mga apasuta kakaswat sa mga iba ko, tatsu mga angarokano ba ko, ang malo S.A.O. mo, kisen huring ito yun. Kiyo huring ito yun. We can't answer. It's very hard that way.
1: Ato ko mayu garoa, tabbani ko mayu garoa, kimavik sa kang ito. Ikayok daw yun nang natimaan na.
2: Namung abit sa kang ito yun, kas there's no building here for them where they can sleep. Manna apitsu tiki miyaka summa tana itat tau harangila sani kilo miyono paani miyono kisiani itat tau na lapalema. Amisri lo Facebook ako alla sumadsuki sani kilo miyono itat tau.

0: Ojalá la conexión no paró. Why is it built up while 10 o'clock people can't go in? They've been saying that through Facebook.
1: Kanolle, o kau tiga yak pigit. O kau tiun nang nago pigit ako apa suka takto?
0: Ima kiyun nago lang mo ako kita. Tay matay na nuna leo hatibo nuna bumi hatibo tay matay na tugang mata sun nuna leo hatigit yung tamine ito tawo na kiy. Tana ilo sun kilometro lang ito no ito tawo hara lang mayo ino sila kay kurki. Hima bimo awla ito na puti ima kiyun nago lang mo ako kita.
2: Tana Mary Mikijuk. Tungiligi yang tekan ya, kama yulu ni la anna no kima viola timik tawane saniki luami tu satia kata ma tawane mi utego kunna langit tu te kunga kunna langit tu it kisene silatani nga tu it tamana li te kanu tu kise visio tu ke kari visio kanu ke isa magita kasit ilisin tu sa kuma pagod tana ka kang ito 1-888-896-3135 o may kalunit o kalago si 979-6101 o balunit kaya yung may kutresi kikutuin natiyan tamat ko nga to katatunan sa tao katatipitya tao katangituit ikayo kumatawa ko siyo kimaabim mo kaya kakasugito ako silon nit tapon kimaabik tani inutitut yakanayak takapatok imi unukud imo kasunningan ni ulakot kao taman tana nasaw tinga 1 agalis nasaw tinga 867-222-4553 In a coming eight and up a sotter on a lamb, Mary, Tamana to Sagominak took Tamakunga, Kimagia, Kapatanuta, Tana, to in noted our lamb. Tama Tamania Kalunimutogusi, Isamalo, Tigio Katanut, no Bologna, Kanutuina to Sakatagositamako, Kume, digging it to Tamanga, Nunavum, Tiki Palia to Inangata. Ta kole kak roji supang ala kau di tinggi dia makan leta tu ya rakit kalau nani tak kejar tunggal nani tak kau kata semani kujar kalau aku kisah ni tamani pita kau le pita kapal er mimat kalau ni lah ta uang ada kan ila kalau nanti cote mekaya yo kau ni yang teme itu lagi mit kumali lagi migo tamani kalau ni pita kalau mimat tama sa mga misano kanlo nato sa tukang nerilo ni kisiyani huwag at tuto sa Allah sa mga masipul na pamit dakika ay maka 6 ngulo ay 8 6 to 8 months kong palilat tuk te mga tako yung kakatang ni ngani huwag na yung nila ilo pa yung may kata katulilo ta amiswalo katate kanilo may amiswalo ilo tawon ang kalon na niingal si Mayuita kaya ngani ta akay ngani ingal si Mayuipi walang mata taken ita kuyo kakatong na katulad tuni maka 6-8 months ago to sa loob si Mayunga takulaw si ma nangalo amaluti ta biholo si ma natawo atoto bigyang ending isumalo to lot isumalo to lot tuya ngani ako si Juan ni titakaw si apat na talo tayo ito inalo si Maman. Kasi ane man na mo teko kumani tuko gayit ngunirak to yun nilang teko nga to kakatalang at spread siya to tutik kasi may kaya mingor siya to tutik pita ka kangigiyaw yun na mito ni kumbalo ni isak tayo matiti wala kaso tutit ang arayatin isa katalilang at tayo may hiliyo ka to tutik late me khata lapalya dilugit takwa kai ini gilau tamining ini gilau tamining kuma ini kharun ne rame namituin da takuyo khata lelau matalla tamane hawe gi yattinni il na jotta tinni la takolo smajang ikalo atungale kisiani takuyo khata lelau semamma amal takwa saqi

Nami matanda. 8:30 pa tabang hotel nang may pibuli yung laki luni. Ilak tayo ma nagkajaw ng mat, nagkajaw ng laka mat na JP tinungak, ZB tinungak. Ito sabi ka katakati ko ni Kati Dugutan, ito sabi ka niya lang mayabot. Maan na tiyang ko yung silap ka na rinatang itaba ni Kivalang makawiga kalaw luti ko. Kangak sinik, ano po yalo ni minakatanak na katawas may udlak, kasi ano na sila kilang na ito. Nig gimme 30-50 mo ang anak niya ito ni, o kone nga 11, ang malo tikikatak na po yalo ni minakatanak ito kakulak, ano sila kilang na ito ni. Nig gimme 30-50 mo ito, ano kanya kalo ni, o kone nga 11, akbet sa kinila na po yakatanak ito, nig gimme 30-50 mo ano kaya katanya ito niyo ko nga 14. Ang maluilo liga atyuk sila lo katangon na yan na katawa si Mayok kasi ano po yan ato nigi mig 30 mig 50 mo ano kanya kalo ni o ko nga 10 ang malo kaman ito may sila kalak pala yan ato ko kulak nigi mig 30 mig 50 mo ano kanya kalo ni o ko nga 15 ang malo salak Nubayar ni sila lokatang na nakaktaw si Mayok. Nige make 30, make 50 mo. Ano rin nakal na ito ni Oko ni nga 5. Ang malunaw yan eh. Nubayar ni sila lokatang na nakaktaw si Mayok. Nige make 30, make 50 mo. Ano rin nakal na ito Oko ni nga 5. Ang malo. Ikalututiak. Sila minakatanak to ko. Ulang oyok. Ano sa sakin ni Loni Nubuya katalang na nakatawa sa malunig gimmick 20 mi 40 mo ano rin na aktok tama ni 30 mi 50 mi kaya lang na aktok ni ano sa ano rin nga ako nakalaw ni 8 makuha ako mi sila lolo palo ni ila sila lolo palo alo alo ni minakatalang na aktok ni gimmick 30 mi 50 mi kaya lang na aktok ano rin nga ako ni nga 8 Amalu talok juak daya mak mina kata lau kalau dan sila lini yang nak tahu sama biji oh tadi dah kata nak sugi ya loni loni nusak anu kini ngani gimmick 30 mik 50 mik aja ni atok kini ngan 7 amau sotu daya matok nusak sila loni yang nak tahu sama biji tidak tidak kata Tadilah kata nenek atau lontar nusau yuk anak terma anak yang ni kimi 40 mi 60 mi kerja nenek tu ko kuning asal nama korlok tu lagi ila korlok tu sila lo unni nenek sila lo unni nenek tu esmi yudlak kisah anak nenek tu ni kimi 20 mi 40 mut kisah anak nusak terma ni 40 mi 60 mi kerja nenek tu ko kuning 14 Wo koning isulak isulak kuti kalat kita wani kebal dami ikin ang iti atok sulak kita wani ilak tu sa kailangan itiniwagut ni jaya mito sa kainak ta.

nā kānta ko sōrāua ka kōntani i tūtani iliku nana kōntani koea kōla i he ka ona kohayat ada e tā kōntani ti wā rāsa kōntani tai. He tū i kōkaka kia tai tāgarni i tiri Joseph Kim Hede tīnle i kōntani kōga council kā kūk awatahinle. I he tiri I tākante hit I yapa tue I he ka una ri wahane tiri ka una tenge salgoa tāti hati. I ka kont ane I tiri tada shoa kusho, tada shoa hinshaku acha hati. I tada sho kaunt ane I tiri hi tu whira ka la I ko tāte. Tiri ni sirasa ta he I ko I tiri tūkante I he ko te dutil ko a kiin la. I kontakua ko whewata, teri hede e tīnle, kahi tōniwa I tōzatawo aku o hatingi tiku I kontane, pa kontane yasa kakonga, tanaka kontane hati. To Northwest Territories I Enterprise, iwa I kontakua ko whewata e kone ko kerenia iwa kia lekete dewe. Binzi hi John Lescue hit Senior Hideti I ya I te 2023 I kosho kongkante kontasi ko iwe. I hi tu ar unit I kotagar ta yun hi tu I konta yun kalat se yata hati. Haku I wai tene ke I rawo te tai ko ga hi tu ko kekena ko sa ahati. Haku ko se wa hitiri Alberta ku te I uta te kaunt an tai hi tu. I tiri sekant I ko tāk awa tu enterprise ko wari ku kāt I kaunten ko tāk e koin akanta kulu I tūne I kakone I kwai I tēne ko tsa I sekant ko tāk e I riko tsa wo aere hongahati I konta tiri September rakono taigu yeku tiri tene ke tine te awa ki katoa ui gala ka te ka dewa. Haku August gu yeku ni tiri July gu yeku ni tiri tene ka ra ki gu ka wai ke inle tu ka ki inti. I ka kont ane tiri ra ki o det ane he tiri ele ka te te duwa ko a ko kinla. Haku goze wa I taktu yakto ke ti kakona whera ala. Tiri tene gugala ya ta I reiti kora yun I ya yeti. I hit niwan kots e tu tene gugala ya ta kanta gaki ngatala Jennifer Wilkie hede ti sa I takto I aktok. I hitirit I tene gula gala tse ya ta I kota ke I hi. I hit I ni koha ala yuntatla I yuntza da tenta yun I hit I Ni te keiti wata I taktu I aktak rāpe ku I kaunt an da yun kala I taku kātiri men ke taktu I aktak. I no te kuchu ton I tenigu gala I ata tana tayent e tu sira karats I tila kanta kulu I wilki koka ko te ku I raketsin ala I taku I kolo I ni tiri tana ke I tini wala yuta I ko wa yun tini isi ko karakala. Rocky tsina ko tsa yune I tiri tini wala yata ko wa tasa tse kanda ta yun kwa kuna zan kong la. I heka I tiri tini wala yata nte I konta I reiti kura yun tena I konta at inda ka I tiri tini wala yata ga tiri tini ke Rocky tsina ko tsa yun ko sa tse kanda swa han la. I chonsopa kui Adam Dental Clinic heti. I kaat I kontakana kaat te wola ko o. I konta a kaat I he sire ku fia konta ku I mani ke te reiti kora yun te niku gala yata I he tiri kutla I konta tiri tene ke chungu za kaat I chonsopa kui kaunt ani ku gala tse yuta gua chungu za kaat I lehi tuka konta tene za a kiti ngola ko un kiti. Ko se wa cho sopa kun I kontakua ko fidehi u ka kant e ke
i kawa e,

0: Rati kyunzen da chotse Harriet Gedesla tselnya ili tenya mi kala desen da simo shezi tiyunzen desen da iti kondi ta ki ti kishu ket kundal ti netan di da si kondi ka senyu yi a da si kondi kenan di gula tutsen ha kondi ya Harriet ta kondi
1: ka kondi zhu
0: wai kyu tselnya ne la kala na e cho desen da nao de gare la tam di ne zunzen da da si yu shezi tiyunzen da iti kao giri ti e kula kundal ti net da si kondi zhen kya tam di se kyo ya ahile
1: Kasu kena ko tini te khai gale ti sala asi taan ko zhi ketsen di lao te taan tsaga ye tine tsalo koke ke iye kutsa yusheke zhile met a ko zhi khai gale asi usheze tine met a kata te tsage ti da kondita aga tine kutsa shu march me zoni de tetili tete kuni te shu tetili aga iye met a asia ron Kagade kuji sih la ruhulat ikiti konti agi ile kutsu itu shua jakuin di konti shua agi i di cige tenia konti tase la sesu kutsu semua konti seta siti ile neset anai tige si kutsu hasu anai tige ile.
0: Kuda si konti ada jin nesu kage di konti sama molan dah ta jadi lagi cancer kutsu tena jadi wanceri tele landi ile.
1: Kakau jira se nahi tene zinli ni te suke ni te ehtsaa kui aron se chakare aon te ta ehtsaa jage chunze jike shege in kutsu inpe ni te kui kitatze at inlige ti kuti kuti shiat at inge ti te onda sa ehtsaa jage chunze in shiata jage chile kutsu asina no tene shu kondi shu age in Kampar kahundi jadat sen kujakin suze in sisu jakin kahundi ne inpe gade jikekin tita sen agatim inpe ni te kohuni de asi hisin di desi target ida kahundi tita sen tita agatim.
0: On desen da si metan ne zuzen da asa in de la kam men da desai sen di ille de masi zeti zetu tashu la sin ta si kulishu ta si jita desai gendi.
1: E kula kena ditu tae sintoa ka kani nata zate kita aga tia gite se eme nanti kani se tat no te deo te da sani nije soken te jikonti ni te se met au te au te ka I kutin ti le ka ti wa hiti tia ti no te zane ka asi jani jani de mentala ti ti te zet a konti da aga tia gute mentala ti shoshu aga I kutsu tsa zeshu aga I kutsu e zeshu aga I kutsu strout shikonti shu aga I le maiz dadale si dake zek aga iti shitaget uzu ne kadnu ni de ne kua sike uzu ne khen kajade ti uzu ne khen kua eichi e shikia kua aga dinti kutsu e shikia shizu zile di shi tanase te kua kagat I le
0: tenike tenedau de gare